0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo fatu Samoa ni esu fo, talo falava malo le saifu manuia. Usi mai an faafonga i telefonio le astofi, lua sifu tolo i ulai lua afiru sifu lono, mai le lima tolo tasi pi ai PMN i Aotearoa, a wala utapua inga. Na faalien minister o tangata Pasifika, le sunga Paul Goldsmith se faapea, Olo anga ilu malamalo ma faatawnu ala to folfolanga ili paya inga momo le nei. E wilava ina mawalalo ili faavasenga ina ala malo, isi palo tala tamai ili PMN Horizon Research Poll. Ili haufa e tangata sa faali ala to manatu, fisifu luwa pasene nta ua ili imala malamba le leile vaenga le national imana ongo nu Pasifika. Ai fisifu lufa pasene ili vaenga fa upfaya le act, ma le lima sifu liwa pasene ili New Zealand First. Wa fa mauni ai Cole Smith e fa yen malo se fa tatau la te te mafaya e fa tino ele la to mala mala ma i mata upo ya afia i tanga te pasifika na fa ali en fa ipulo le vanga fa fa ele green party ya te no tu yo no o le va fa ngai mal fiti na i le va o pa anga le malo so fa tasi wo fa ile ma tu nga le te mau ai ngole tu Na wha ani e wha maumaunga Alistair's New Zealand, na si itia le tau o oloa, i le tasi tesi ma le lima pasene le tolu masina ya yoni, ma si itia le tau i le wha tesi ma le tasi pasene, ma le tolu tesi ma le tasi pasene sa ya ya mati. Wa sa o ai le wha alia e tui ono, e te le vaenga i te tau o na tali ma yele malo se o wha tasi, i le tau nga tali so i fuanga, ma le si itia nga le tau o sua au, ma le kesi. Wa fa ititia le Creative New Zealand le au fa ola na au fa inga duenga le tu sa male kwata. I se tau mawha inga i fa ata o tuai se ala fua fau o lato o a lato unga duenga. Mai le au fa i o le staff po le au fa inga duenga i walu sifulu fa o lo iai i le lima sifulu lima. Fa mai le taita i fono o le Arts Council le a Kent Gardner Na sa o le wha alia le taita i fono o le Arts Council Kent Gardner, e le o se suinga wha afua se e i se taimi pupu. E au fia i ma le wha asa o ina o tupeteu, e tasi tesi ma le tolu miliona ta alai te tonu o le wha atau sanga, sa ma ua le talo le tupe po le pati te le lua afe luis fuluono. Pe i ta i fai mele taita i fono mua mua ia Karen Rangi, o le nei suinga e o nga tasi ma le fua fuanga mo se taimi umi. E ta ula i atuai i nu uitua, ma fa atino i ngāruia ngali lei i tupe ua maua ma ua uulima i taimi li nei. Sifulu fitu tumaiti mai tangata mātutua lui sifulu fitu o loo leilu loa i se vaa na ngoto i East New Britain i Papua New Guinea. Sa maua vaenga la vea i tino tangata i to onua. Na malanga esa le nei vaenga i vaa e lua mai le motu Duke of York a nga iatu i le lau mua kokopo i le asa to ona i teluai. Sa fuli fao le vaa i le taimini tu uaile motu, ma faa sawe i naile to alua, sa fe ausi le sami, ma taunu ili ma taafanga, ma tu ina tu loa le laputa inga. Sa faa alia le faipule mai papua ni kini, le faa anua noa tele tangata le nei faa lavelave, wa afiai so i fua e lua sifulu fitu. Ile taiminei wa faa alia ile suita ite alwa inga faa upfaya le leipa, ele i faa te eia ia ile le mautono ile sapalayo suwa au mpensini ile lalolangi, ono ofte na inga isa sae tu utotonu, lea ua maafu ele si iti ole tau wa oloa. Fa mai kamea ole sepuloni, ole te mau ainga ni usile na mua mua lava afia, a ile itu ula imai le faa lava lave isuwa au. Na taa ua fo isi puloni, wala ngona neye le malo ia fatia sa fe ngai mal fe nga malo le leba le taimi ol fa ma yo le covid is fulu iva mal tana fa ai u wo sa un le uta alo ni we le tra le no ta alo nga malo le ta pula nga pertania po le commonwealth games i glasgow i le tau sanga nei e ta i mo ile ave fu a po le flag bearer le ta mai ta i tongi polo o christine yone Is fulu valu le au ta anu le ata wai ta alonga a feleti fusuanga ma le indoor bowls. Na ta wale ta itai o le awa niwe ya Sydney Louis o le pine auro ta otasi o niwe ya tataki toa Holo Williams o le ata olua ma Christine Yone ili ta itai ingo le au. Ita alonga o le ata tala alua ia le tupo sa lesa ili aso faraile. Samoa o telefona o le aso. Munu te leina lau fa sa sa nga i ngopula i Maria Makeli te tu So ifua.
2: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo la mare ha wei ki pa malo le le tonga ko tope ko u flipa mo tulalo mo ngongo. Aho to pre lulu ko ni wo fulma tolu o siulai wa fe wa no. Oku lotolahi a minista ki kai Pasifiki, Paul Goldsmith, i te wake atu koia a e whiri ki nove ma. O pe e minista, ku tū lere i pea National Lea ki e whiri o e tauni, pe a kune tui mu falala ki e ngahi ngā au e koe ne aus whakahoko e wha i National. Ka ihe savea na whakahoko ia e PMN Horizon Research Survey, na ma wai koe pe seti e fitu ua ia na nau pehe, o kui kai ke mahino ki he pureanga e ahoni ia, a me a kumahu inga ki he kai Pasifiki. Pesete fitu faa ia na nautala ai mea tatau ki he faa iko ia ai act. Pea koe peseti e ni manoa na nautala ai mea tatau ki he faa iko ia ai New Zealand first. Koe tari pea minista e kakai pasikia na ne pehe e fai e he faa i national a ho nau tōku ingata. Koe mau e pureanga nusila ai ripoti ki he fōngua ngā ue ko ia aki nautolu na nangu ngā ue ki he Casey a Tom Phillips. Iha taufana na e hoko i septema e tau kuosi hiria e neno fawao mani ki whanau e toko tolu. Koe whakaekeke na e fai e he whamau Simon Moore. Koe whakaipe na e tonupe a mea a Tom Phillips na e whaipe i kai. A ene ave a ene ki whanau o nau nofo i he wao. Mahu inga foki ki he whamau, pe na e osiki e he whakailoa a ngahi mea na e totonu kene whai. Na e pehe e he atenseniare ia Chris Bishop e tuku atu a ripoti i he kongaloto koia o Aokosi hiri a hano whakaata me he minista. Kuo whakafoki ha whanau na e o mai me ha moa ke ohi e ngahi mātua i Nusilani. Ko uhi ko whealaki e ngā au e whakapepa na e whai, kusi whakafoki ai e whanau ia koe ni. Ongu mahi noeni, tupu me tōnau nou ai polokalama veti koe ai kau polisi, na i kai ai ke tari ai ngā au e whakapepa koe ni, o hoko ai si ono whakafoki ona ai whanau koe ni ki haa moa. Ongu pehe na e whakaonga i he ngahi whamiria koe i Nusilani, ai ngahi ataloi o e whanau. Pau pehe foki e whafufonga, ka koe pule lahia o e potu ngā au e whakamauanga koe a haa moa, papa ari i John Tamaile Langi, na ne whakaha ki he talamua o gulolotonga whai a hono wharei o e whanau, ke toko ni ki nau tolu ke whakake ake me he au sia ko iana nau whanonga mai ai. Na ne pē na e au sia he whanau ia ko ni a hono ngahi kovi. Ko e ne toka ngā foki, he nei osi o atu he potu ngā oe mo ui, potu ngā oe ako, mo i ngahi wa a kehe kehe a pule a ngā, a ngahi toko ni ki he whanau koe ni, ke nau whakake ake ake. O kui ai fukiheni, ma o ne tokanga koe ki he whanau me iha amua, he kua taku, kono o mai ke ohi. Pea i kuia o au sia he whanau ia koe ni, a no ngahi kovi, mo whakalavea. Na ne pe he foki, koe fo ngā ohi a ha amua, koe ne fuaki pe, e he whamau a ngā ke ohi ha tokotaha. O kua hoko rewa ia koe tokotaha no fufonua, pe iai mo ne totonu whakapepa ki Nusilani. Pea o kuto o rewa ai to tonuia ai ongo mātua na na whaerei ai toko taha. Na e pehe he minisa ki muri mo fe whakatau aki a visi, ko en tua wata partnership ai tarite fe whakatau aki mo fe ngāwe aki he waha o nusila ko ia pea mo visi, ko ha maka mai reeni ki he ongo funua whakatau loua. Na e whamo oni a minisa sa kiasi ditoka ma a visi pea mo Winston Peters ma nusila. Na na pehe he hanga ko ia e he area pau ko e ni o whakailongai ai tuunga makehe o fe ngāwe aki i he waha o ongo funuani. Pea kau foki pea mo polo kalama ko ia o e RSC hon o mai e ngahi tāpua ki kehe kehe ki he whonua. Kawa i he tau e ni mako e ni i kua toki osi hapa a ngā whiunga mo e taha po in hiwa piliona ki fisi. E taim ta tau pē me fisi ko i aipe mo e polokala mai a kua fuatu e pure anga ko e whai ai a ki nau tolu ko ia kakai fisi ka ko nau nofu whonua i muri. Ko e whai ai ke nau foki pē o to e whai foki ke nau foki o invesi i fisi pē mo whai atā pē e whainga mā arie ke nau foki ki ap. I he lolo tonga ni foki o hoko e kau fisi nofo muri ia, koe kau invesi fika ua ia i he lahi taha ki fisi, pe i he tau kotoa pe, o kuna o atua ia e paanga e piliona ki he fonua. O ina e palomesia e minista ki muri ia, sa kiasi ditoka, tene feinga a hono tuku ingata, ke tatala e ngahi poloka koe o ne whakawhi atungia i, a ngā aue mo invesi koe ia e ka kai fisi nofo muri. Whakaosi, kua kamata foki a e whi auhi sipoti a koe a Commonwealth i Glasgow, i Scotland. Pea ku whakawhi fia a kau atu ki ai e ngahi motu ke hekehe e hong full maataha me he Pasifiki. O kuna o kau ki a ngahi whi auhi sipoti ke hekehe, kau ai a hiki mea mawhi kau wai a hiki mea mamafa, pia moe teka pulu. Ko ngahi motu hange ko Tonga, Hamoa, Nauru, Niue, Norfolk, Cook Island, Vanuatu, pia mo Kiribati, o kuna ufofofonga ai Pasifiki. Ngatanga ia ngongu koko mai makitatole ako nifatangbeke mo mau haolerei, ko au flipa motu lalo, tuafati.
0: 531 PI.

Eva mai musika Samoa. Lua minute, darling, tu la hiva. Le nei foi, a fiafi. A fiafi o la su tofi. Fata fiti o fea manga anuenga. Peo na fenga iai lo tatu o tru. Le ngata i nei Aotearoa. Tamaki Makoto. Ia e le ngata foi lea. So se tafa lo kilope. O lo e mafuta mai iai i le pola kalame. A le a fiafi manuia i le nei foi a fiafi. Tawo no fa ilo nisio vaenga ta ua wan tatu por kalame le nei fiafi. Nai minute ono tatu se e lea wale to o sport o to tonga i tala o talonga. Ia ana mahe a lea fa ilo fo ilo o to mamalu. Ia nisio fa anga tama nisio talonga o fengai. Ia mahalu matama fa nausio tatu o tunu. E nei ni sila po tafa fio fo il kilope e a o hafo ni ta longa fa nga solo il fa ungo le neva yaso salo le nai mausi le fia de ta do dunu ul fa nga solo nga pe ona yei fo ile fa ungo le neva yaso ya a o ni sio ta longa ole a ta to wanga tu ai ile nevo i va yaso fo a mai au to tonga i talo ta longa ya ona mo fo ile se fiso te inga ma le fiunga ya le pepe ta la i junior lene le tau tua fa awa wale 30 South Pacific TL Marketing ta lo fa velcha ya wa fo ile ma malu ori ta tu tunu nisio fa apitoa ma nisio mea te tau ona e si le fia ya wa fo i le wa nanga fa a wa wale fiunga ya le pepe ya ta la i pe ona ye to tonu o New Zealand nei tele nisio meo te tupu ya i so o se a i tu langi ya pe fo ona ye se ma tu fo no fo no fo tu nei tama ki ma koro i nei au ki lani a masalo le wa a matalia fe au manga luenga masane nisi a ole vai sulu nei ole vai so mo mo to tele wai fa na wa onga ia iri a wa onga foi mai love vai a onga amata se mai a onga tulanga lua yo kolisi a ole wa lua i vai so dalu no to amatalia wa onga a university fa na wa to tonu university te dasi le la wa a mata foi ona toi a mau sina malolona a malolonga mani mahapusanga foi anai matua ta mama tina i so se fale ia pe foi ona yai fe ngai ma fana ule luova yaso luova yaso le asa malolomba yai nei fana ia ole wo toi te liu ia wa onga le nei va yaso ia nisi foi yo vahenga wa a ave foi tala lunga o pinga te fai langi nisi nei o tu langa pe ona te tau ona a tu o te loa o vaenga o mai fesilingi le tu langa lea le ua lau manu ia i lunga o benga te fai la ngile mai mō fo i mani tapua i lai tunu i se tasi fo i o tala fo i lea e ele o se tala le lei ele se tala fo i fa fifia i na aisisi pe fa no no manatu o langona i tupu mai le tu langa lea e lua me o iai o le langona o le maa siasi i a mese fo i langona o le talo fai o le i tu langa wa yei tupu langa tala vau. Salo se tasi wala ata o loo la munu iei lunga o bengi te fai langi. I se tasi fo yo vesinga sa tupu mai si o tatu universite i le papa i ngala ngala. I sa moa. Ia, yeah, le fo iwa faa soa ili to tele. Ia ono le tu langa wa yei tupu langa. Ia ito tono universite. Nga ngata lava faa nga solo mai tono kolisi. Fusu anga ye sa masani yon fatino ile maketi itai le umaita watu ya o amionga le taupu lea ya ole langona ole fa no no ole tulanga fo ile teiloa ele o ya ya se matua ma se ainga o nisio tama fa naune ele o malo lo ya le fa tonu ma le sasa le tinama tama ya e mese ile wa oina i tutonu a inga titas. Ya i tu mahanga e whaatino i fafo atu o le fale. A wae e yele te tutonunga o le fale aonga mua mua lea o tutonu a inga. Fafo atu loa ma le fale aonga mua mua le nei. Ya wa yei loa le whiwhilinga sa onoto a le tamma ma le tene sa moa. Ya po o halava whai unga e whaatino. Ya i fafo atu o le fale aonga mua mua o le a inga. Ya sa langona le whaano noa le maita watu. Ya ele o yaya masisi vo ya o te iloa e mau mau fo i nei fai ha onga po nei lectures fo i o le university wa o le pito po le vai a aile sa tupu aile fa fita uli ya e tau le iloa mei nis tupu la vai i le meolo i aile le hola le university ya le sa mai tau mi nai nis yo anga sa le te tau ona tupu anga le ma fau fau ya anga tu fanua pe ona ye fo i ya lesa awa na fusu ya fusu anga atama fa nau nei ya malave ai sitasi o tama fa nau o halo umo samo
le tu poli ni fa fitauli ya ya ya la ngona ya sa te taulava ya o te lo foi watu tu a ye lo universite le tu langa le e te tau foi ona ni nai leo leo foi e a ai leo leo a ai ye leo leo leo savili ya po leo leo foi o malo le malo wa tele le seleni alu a e mo leo leo a ai foi e tele o taimi ya e sa vali vali ma va va ai tu umma o le universite ya ona lao to inga tu mahanga nei ya wa ya ia langona fo ilea le to telewa to watu fo yo watu e ya wa oina le poto sala lau to tono le universite ya e pese i wa ese tu langa maanga wa ma fa ai lo ai la u fo ilea mauta wa ve tu tu i pe ai tamo matene sa moa o fe lava ta tu te o i ai po te sa vali ane la wale tele pe te ulu fale le poto wa onga pe te ulu fafo i fe au manga luenga o lo e tau aveina pia ya le tanga vai o matua Ioi, o louta mama, louti nā, o le anta vai ele nā, e te whealua ima oi, wae whai mai ele mau, e matua lau lau te tele ha, lo whai u, ma le ringo, o louta mama, louti nā, lo mau, aua ne ngalo le tene, ma le tamasa moa, o whea lava e te malanga iai, o whea fo e te halu iai, ia iso se mea lava. Fafo tu lo mal fanua, fafo tu lo malo ainga, o fea lava e te iai, o lo e tau aveina pia si uta mama si utina. Le ngata le na, o oe o le atali, o oe o le afafine o le tua. You know, we are Christian-based community. We were raised in the values of Christian values. Yeah, my values on tato watanu. O anga tau sili nā sa o tau ina ai tātou, a o au ina ai tātou. Ia a whaifo ie, e yeise e au ngā o sia whaafita auli po sia whaalavelave sa tupu mai ilu tātou tunu. Lo tātou nunga, ele tamtu e tupu nei mea. Pe a whai, e mausa li ma maua aile loto o le tamma ma le teine sa moa. Ia lona fale a onga mua mua. To tonu a o le ainga. Ma ia popo wina ma tau lai o le a e leo ngā le neila no langie tatu te tafili sau no ai ai le sa ili le fina ngalo le tua sa ili le faa ola tanga Jesu Kiviso ilo loto ai maua le tamma le na o au mea e te fai e amu ia ka manali amu ia le tene lani io e a o se tata longo ma se fau tuanga to tol manino mal por kalame la fiafi manu ia a fai ola na e faa longo mai tupulanga tala vau tamma ma le tene sa mo teofo o teofo io o fea lava tatu te iei e ke faa longo loa ilis ne ngo o sa mor ka mala sa mor kengele o ka maloka mimika malota fifia ia tate fia tala no mafa so ya pe a fayo ini alo mata mafa na wala tulu fe lavan me e fata lolo ye ya lesa ilinga malo nisi na vaenga ya lo ita wo foi mafa fo wo tama mtene o le uwa ta pinna li tato al Commonwealth Games lo afe luo se fulu maleono o le afa atino le Glasgow i Scotland ta si le ma na yo nisi o tala ave le fo i tu fata singa male fo i sa ilinga malo ni si o tatu tama fana a wone ya vele lango mate sitama i fa vitauli ya masalo 0.1% o tupulanga talavu sa mo ato ya a wone fo ini ya vele tama i fa lave lave lea sa tula i mai i tama fana u neyo l'universite e fa a le haunga haina ai le to hotel o nai tupulanga nai yuso ma tua whafine o lo fina fina hu sa ili malo peila o nei ai alo ma tama whanau o le tato wa tino ya sa usi temi ona o fai loa leo le fufanga lea ya pia ona whanga solo ya le Commonwealth Games ma hana ta penanga o lo o anga atua i sko tilani ya eme se foi ya mai lava le lua lua sfuma tu alo lea so le talai o lea so le nei le te tala alo i ai le Commonwealth Games ya po talunga ta pulenga ya mai le lua tolu July se yo ola vai la so lua au kuso ya ole amosina au ili linga ili to'o sports pe a mai a na ya tato pese pese nga nei fitu minute u te ineli tu lai valu ali tu lai hiva wa fo i disina mai moa le tato tunu ili nei fo ia fia fitau mafasa moa ya mai le sunga ya Willy Davita.

Olea tātou amatamea tu ili tamulisanga NRL National Rugby League. Ile nefo i vayaso pe ona tātou iai ili vayaso lona lua se fulu maletasi. Leao lea whanga solo ili so se fulu minuto e tai li tulai se fulu lea viavineo lea ta aloa ili Parramatta Eels ma le Penrith Panthers. Lea soa tai ao valu lea viafio lea ta aloa ili Newcastle Knights ma le Sydney Roosters. Ile afiafi lava le aso atai au le sifulu ile afiafi o le ataa alo ile South Sydney Rabbitohs male Melbourne Storms ile sifulu le afiafi mana ia talonga lea ia pea moa sau avanoa ile aso tona i lua sifuma le lima yu lai avatu ele so i fuma leola lima ile afiafi o le ataa alo ile Canberra Raiders male West Tigers au tausa ili eise manu malo ala West Tigers ina ua lua tolu vai aso soo o malolo ile talonga soo ile afal fitu ile afiafi o le aso tona i le o le anga fua nei ia o te loa la avatu iei ma se talo sanga to to ole nei viafi mana tuane o fea lava le nai te iei o au fea au fai afa lore fiku polo ma le fala e fa sanga lo i lau TV a mai sa ui pukofe fa ave vela ile a viafi ta pua i roma le New Zealand Warriors Abdawaz New Zealand Warriors afa fitu ile a viafi o le stona ai ole ata alo Male awal sunga ya Stephen Guyton male vaenga Canterbury Bankstown Bulldogs ile fefi ole astonai. Talonga soa ile afalitu la hiva ile astonai la valea ole ata alo ile Cowboys male Brisbane Broncos. Talonga ole aso sa aso luas fuma leono pe avatu ito soi fuma leola ile tapu sanga lava olo fanga solo ole tatu NRL ole ata alo ele se Georgia Dragons ino wa mai ai na malolo le vaso tene ile New Zealand Warriors ole ata alo lea le Dragons male Titans ile fa ile afiafi ole aso sa ile talonga so o ile ono ile afiafi lava lea ole ata alo ele Manly Sea Eagles male Cronulla Sharks Ya o vaenga na what's it for tatu tunu pe a fai ole nai di tapu tapu a i foi i tapu sanga le National Rugby League in a rau i le nei foi i vai tau. Tu mau pe le valu pi to ilunga numero tasi Penrith Panthers se e mani tulanga lua tu mau pe a lau New Zealand Warriors. Tulanga tolu o lo o iei le Sydney Roosters, fa Cronulla Sharks, lima Dolphins, ono Newcastle Knights, fitu South Sydney Rabbitohs, malevalu, North Queensland Cowboys. Ole, ia morsir fia le tātou tunuu, ole a fo'i ua tāpina pena ia au teitasi, au fa'i tū mā lō i New Zealand nei, ia po o lau NBC lea ole a toe amata lia. I te tonu o Aotearoa New Zealand nei. Ia o le vai aso fau aso tofi aso tonu se fulu lea o le atala malai ai le tamurusanga mua mua a le tato NBC te tonu o Aotearoa nei. Waikato ta aloma Bay of Plenty, Tasman ta aloma North Harbour, Counties Manukau ta aloma Taranaki, Southland ta aloma Otago, Canterbury ta aloma Aukilani, ia ma Northland ta aloma Manuatu, Wellington ta aloma Hawke's Bay, ia North Harbour, ole counties ole tamusanga lono lua. Ole talonga muli muli le aso sa. Ia o Wellington ma Hawke's Bay aso lua au kuso le vaso fau. A walane ngalo ia te oe. Ia lea ua a mata foi ona tau. Foi foi mai li tato NBC. Ia o loo tele foi halo ma tamu whanau sa moa. O loo ta aloa ia tato NBC. Ia wale sa ilinga o lato wa vanoa. Ia awae e ta ua tamusanga lea. A fai ai te iwa wha manu alia seisi o lo malanga le whainga malanga le o peleki ia po nisi fo iwa ta pena le manu sa moa a wa tonga a wa fiti ia e ono iai le avanoa ia e fi lia mai ai to tonu o le NPC o le mema utinoa ia o lo o iai ale avanoa ia mo na ialo ma tam whanau fo i pe o na silfia ia le tato utunu o lo o fino fina upea ile nei wha anga tam o le lakapi i tu tonu o New Zealand Aotearoa nei. Vaya su fau, o ta faa ilo leo lisi o nisi o tatu au. O nga uva aia kunga i lisi e sa hafiri fili mai. Au ki langi countess manu kau la loi Southland, ia o aua le Bay of Plenty, Waikato, North Shore, ke fava aia kui kalapu ngei. Mole si le fia le tatu tunu, ore makua ko o kele o ka meki sa moa ngei, e iku kongo New Zealand.
Don't tell you, there's a lot of our players, a lot of players, pool of players to pick or select from. Pe afa pia, ya ele tau la ur fa mo mo inicio tam fa na u filfilia. I to ton wa tatu au fili nei fa va malo. Ya pe ona yele au New Zealand, ya mesi fo ile manu Samoa. Nisi wai nga wansi fia ni tatu tunu u toi valus fumalifa so tu toi. Ia unu tatu wa nga ilo lea ilipo le lalo langi ele laka piliki pe ona tapena pena atu iai masalo ole masina fau. Ua fatmatu ulo le lisi ya pose pepa fatmatalanga mai li tatu yuni laka pi liki ya Samoa ya pe ona iai ya wafu itapena nga oai tama. A oai yalo matama fanao le tatu tunu amese fo itama itai ua filifilia a wā le tau aveino le tanga vai o le tunu mo le ipo lalolangi o le ipo lalolangi le tapena tui tatu mo le liki eles kama ikamusanga o mana tua o leo ngatasi o lua lava le tamusanga le laka pi liki e tama itai le tamusanga le ipo lalolangi e amese fo yali Ole aso sfulu ono la o ke topo tau sanga le nei le fua fua. Ole a tala malai ai ma te tala aloa iai i a le tapu sanga le ipo le lalo langi. I le tata alonga le toa Samoa mfalandi. Ia i le afiafi ia mese foi le aua tamai ta i a ausitalia. Ole a ta alo le ma le tatu fetu Samoa. Ole ta alonga mua mua le na tala malai ai le ipo le lalo langi ia a le laka piliki te i o atu fo ile te mi fa ilo ai ya ta pe nanga le tatu laka piliki ya a mese fo ile a mo se have no fa tala no ina ile fingol pristine male la la wa fo no le tatu au laka pi ina ia fa ilo a nisi o ta pe nanga o le a ta mo fa ye tu ile tatu laka piliki Yeah, be on vailo once you feel that to know Commonwealth Games. Commonwealth Games le wafanga solo Glasgow is kotilani aso lua sumari tolu wa yulai se yo watu le aso lua o au kuso. Ya yeah, o vaenga ta ua e pea fitus fumal fa ta lunga o le afa nga solo. Ya yeah, fitus fumal fa ya yeah, ila tofo yo le awai. Atu nuu ole a awai. Ai pe a whaitau tolu afe maono tupu ia nisi o suyu tawa. Ia ita alonga ise fulu ole a whanga solo. Ia pe ona iai. Ole te leo ta alonga nei a feleti ole tawanga a au o basketball o neti polo ia o fusuanga whaanga tama ia pe ona whaailoa fo e ele fionga i le peristene ia le fitalanga ia taan vasa pe ona Mike Lemisio failo fo ile au malanga o wa tapena nei ya masalo lawe skoti landi demine wa ole so le fa pe amatali ai ta musanga ole boxing cycling ya po le vili o wila vili vai ya o artist artistic gymnastics judo bows ya male weightlifting and powerlifting nisi nau ta longa pe ona failo wa silfir tatu tunu ta penanga o lo o alo atu wai ya si o tatu wa tunu ya na ya uta mafana mana tuane la uta talo ya ole asosa ta mfaifo ile ole pol kalambe to sports pol vaya sufo fa ilo ya ta alonga ta itasi o lo a wai ya ili tatu atunu wai ya tatu tunu ole ya mauti nolo ya ili tatu au fusu la ye zato au ni tipolo ya zato au tamu moe ya ele leil fa ilo manino mai ele fiong al peristinio le sesnok ya po ila tau fuyo lo o komiti fa foe foe foe hina tato au malanga mo o ta longa fa penei ya fa ilo manino a wafo ili fa fonga le tato o tunu to o tele tunu fitu se funu male fa tunu u awai iskotilani ya ile ta mursanga fo i po o ta penanga o le Commonwealth Games ile nei tau sanga ya tau no fa ilo a wan sil fia tatu tunu tau lunga tua in toto sports in ne vai ngole fia fi to iva minuto na afa leo le tu laiva il fa so sanga le tatu tunu a mai al bisilea ya se mai leo fa a tatu tala no nga male fiunga ya la pepe tala ilene

0: can now listen to 531 PI on iHeartRadio.
1: Download the iHeart app and search 531. Pokalame ni to faru liu ia o na imta upu fu ia o ngai tonu mo ia o nga tatu te mana tuna tuai mafau fau. Ia pe sa upi si a o tatu ta upu ni ia fiafi o mana tuai. E ia ile te maro sa ulu fengalun. Ia tatu noa le a vidia tulonto ulu ala tatu noa le a. Ia lu tatu noa nga le ungar. Fengai lole tinai ile tama. E tau an tata mwfai e fa marusia ta va fa fa le hain. Fa marusia la va fa lungari fo ile a. Ile ole ole upu indisin fa nga e tina ole strength of the relationship a. Ia marusi la la relationship a. Ole ala e awala e tau nufai e tamai ina ia marusi ile la la va manon faltua a da so fina ngalo ya ile si umata o tuta la tuba lo len fai a la so fina ngalo i a wala en fai ona fa marsi ai meni o mari a va fa du mari ta to numero masa ni over so la o ri mo to jasi o le numero le tior fa mo jasi o lu tesi mo lu ina i okirani Yeah, our number one is easy to tattoo. No one is here,

0: Ah, di mana iPhone? Betele iwa e te lope wa e bobo to inga inga mele ile sungari ile no wa e ngoni ah tu sai wo tau i misa tau i misa aru lo si si finita pena lan atu ah Inta pena la tu si final la en fondo fuori e e e ngo la la aimo ah pasa pasa pa mata la sa ia si film ta pena la atu ala la amber fine la aru fa fo tu fa tu esse mo ta malo ah tangi et malo e non to o le ala e la amber fine sa wa ta la fa tu ara to tu li to sta malo fa la tu fa mo le o le ru ah umma fo ya sa o ngai ah nam sa puni me alfa to ava si va si va si va si va le una le ofia fia wa ru is fia la la si fia fia le ni si va si va igual fa mon fare ala e wa ni fa fo e lo to o e le ni wa tu lo a e fa mala ma lon fa e ti lo tu o la ti ti lo le me ala e lo to lo fa mala mon fa la sa ufika ni nga nga ri
1: Yeah. Oh, wonderful.
0: Don't know if you're going to have a pillow or a woman, never mind. I'll see you. Yeah. Yeah, you don't have a pen. I'll do a Yeah. Yeah. I'll be safe. I'm going to be safe. Bye bye. I'm going to be safe.

0: strong relationship between couples Ya le la no ofisi de foi pole ase fa fita u di numero tasi. Da so fi fi se fa fita u numero tasi. Mene u ngari i wa la ngale na ile u mata bata tu de si YouTube nga e tu le i mele tang si ma de tama lo nga ala ofisi de tu fi fa vi nga kasi ma ave mo. La ngale nga fe be ka nga ma lo si ka ba ka ka va fa lu ma. Ya
1: ba te e wo. Au wai vile fa pe o si po kala menga o lu.
0: Sawala le tina nga itama pol potama nga tina.
1: Ya mangko fo yo de la wadunga sa wal kama.
0: Sawa.
1: E la wadunga o de ko sa me yang na fi de wo. Ko sa me yang fi sa mo. Sa wal ko tina fo mo ho yen.
0: Oi.
1: O mele o ku me rebe. Mo le mo le ke i de NUS. Melanga e onga fo e fa fa ya onga. Usa ko fa un fa ka u de mele ore ya ma ura ura i kama ki fafo. O lo mira na de o se me ho un fa pia. E de ki o le mele ore ka un fa i ku wa e de fa i ku wa. A u ide a ma ma fo ko i be yo sa wa. A wa e e de kasi se awa le kupo de me de or sa wo ale ba ku we de be de o se ngo fo de ye unu ali awa e o de mele o de masa sa lo mele o de fwa o da sa o le de o da se o fa wi nga le ku de o de fwa o nga o de mele e o ke de do o da sa o le pe nga le ho de nang de fa pe de ku o de ku ku a we ko dong fo de le ong le ska a wa de o se me de nga me de a fa ye ke ro se me ho ye e de ko ngoi de e ko fo ong pe o de ska o lo nga wi nga ye ku ku sa umar ko ru a ye fa ma ong ye si de o ka ko we e ho ai fa ye au ye ku lo wa Ale arkamamakina Ya okay no ya awai. Ya la pan pan pan pan oki nga.
0: Hmm.
1: Awai. Ya oka po ni me ho de de. Ah okay ni yo pa po ma ko a mi se ti da ho de de. Mi se pa ti me fa ya ba.
0: Hmm.
1: E po ka.
0: Sí, of course.
1: Ba de yo se mai de oki nga. E po ke se ti ka po an na le a duo ye pa te na le ko fe a de a sa wa ya. Oui, a de ko po. Ah, yo ni po fo ye ka fa. Mo por ni ek to mo ki na le de to na ka de por ki le de i le de pa o lo ngo wina e ka ka unga unga ku sa uma ai te iba na ngai de me de o de u do le ai wa ka si de me de fa i no po ngai fo de o de ma u le ma wa ai ma ma u ku me yo ma fka nga o nga u ki nga wa ku si si u nga i de u pe yo ya ku lo fo de pe o me de de u wo kere ina le ma wo ido le se mo va di le yo le ka ma ma ti ba onga wo ka usu e di mere ole ole pure e vo le le wo ya ma mere ole ya kusa au ke do ya e de ma fa ku kusa ka ido ye le usu ngole au ke do nga wo le kusa e se a le le mo ka fa yo ya ka ma e se mo ka fa yo ti e de ka wo fa kusa ka kuo mo i kalo se un kuo ya sa e se ave va en opina e se va en la foi del fama se mana a u ka ku o mai do se no na po ya pe wo wo wo fi o mai ke ri so ku sa o mai ka po ha e ye ni na le o ma wai da va ngo ka ka i la lo a nga i duma por na ko ma ki va nga i di i ma wo e ti o
0: o le ro ma sa o lo ko ma re Mare tane, mare fine, mare eleni, mare luta ia.
1: Ia, o kukusa. Peifo la, mera kukusa.
0: Kukusa voira mungari, ia.
1: Io, peifo, mera kukula fong. E, o pei ora fai mai, o kako kere o koe ora kukula fong. A, le alofa. Pei ole, ole, ole, ole, ole, au ku ole. Ole kukula fong o Yesu. Ah, ua, pei ole mene, ole ala ide, ide, ide, ide ola. Ore kula fong. Ale ore kumu ar kula fong o Yesu. Te a sa i se si o se vai vai de ya u ya lo mo vinga o Yesu a ka uki. U mo na de reno de ku lo de ku ya unga de se de kome te de ore pere kome. Al kan ka wan ka die Yesu. Ya o kan ka na nga de wo wo. Ide ya unga ka ko wo mo ka o ka ko a o ni o de ku. Ai ka ko ke de ka dia. E fai pe ka ko de me de o sa wa ma. O no nga wiwa. E nga unga ka ko fa me ya pe o ka la ho pe kai. Pe me de di die de ni. Ai sa me ka ko fai. O longa wina la a fa te ka ko ki ko sia i de nga. E fa te nga fo ka ko ko sia o ka ko ai. I de ngo fo de le. E de ma fai. E i fo de ka i me ua e de ia si se a ko ko. A ai ti o ka la mi. Ko i nga fo i de ka ko ki o lolo ki ko ma. A ua e a de punga mi se a de hanga mi. O la u, o la u. Waenga, o la waenga, ta ko nga lu ku sa ka. Ya, o nga mau lo de me a ko. O nga si mai do le pe de me nga le nga la ko ma ro mar kan si mai si mai. O wa a de le sa un tension. E de ma fai o nga ko ma lu du.
0: O le ala se fa fita o numero ta si ro si te fie me ne o va fa unwa.
1: O le O wa so ngi. O o ir me fo de le. Por ka mau aina. Wa kasi nga me ma foi nga ese des anu des nga kama fai me se foi de ode ode makiva a a ya o pe ya o me de ku e ala kuro nga de i de kure ala ku ma wa de ku pe o o i nga le ala fai me ma la foi de de fa fa de nga i de nga de a ku sa me ai ode mi o ko ya pongo wala a wala i tong fai fai ki ke ele fi ila ia mau wala ngon fori le ia ele ia fai ngon mau se ngon fori le ia fai ye ele le inge ia fai au e fai fai pia ia le mene a wala le mea sa o lava le ele ai se mea si ni ngon mano si do ki nga a kangor ki nga e fai le anga le ai kua isi ya. O le are poko, o le are mauoa, o le are lele. E nga nga e, mi diwa le kua le fine, aku, isi ro. Ia kako umoroen mea nga, fako e. O le oi. Ai e ilar ke info e fai e kua i eka li, a desi ke ima. E kua le ai ya, o le mea lava la e o iei.
0: Yeah, and look what you know. I mean, I know from Tara whatever she finished, Walua, I have made it. If I to wish it tomorrow, I mean, what would we have a more oil of fuck? Yeah, I don't remember tomorrow. I didn't have a more of a pair of five more. I don't find equal. It is a very cool.
1: Yeah,
2: whatever. E tomo uyo mena le tupu ya ina. Mana ya le fina ngalo mata afae winge ni kamao a ina. O le fina wafika uli tele.
0: Ya, o le sa uno moimta afae.
2: Leiva tele.
0: Epe, ese le mela ya nga yele le mnatula o mta afae. Mero tuma ufawo uye. O mongore como vou fita uri meta o tupe ah ali ali está lá no leila rumani e fama a hora tu ah eu disse a nome se ele vai fita o leio se trust ah leio se fa fa tu tu avô de pe e alfa de rumani está lá no leia faz o a hora tu pe mas fama a avô aí mas ela pe atira me fala logo ele se aí a tu bumbu la yo.
1: Ay la puso cupe ahí no.
0: Mira me pena, o sea, el pese tu a lo favor. Bueno, si la gambe, ah, pero te tengo tu persona fa fita uri. Esto un hafo ya pe a una, no, no me. Te voy a usar la fuina y va un ali, uno me fa pena. Ah. Ahora sí me pe hijo ele. Por ta uri yo fana. E pe wo. O fa ITT ahí tu nga. Ah, ya va fui uno lo voy fan pa
1: ya ole
0: eh pe lo fan au ya pe lo va el otro el otertina ah pe otertina ya termina na la y el sí o te iba na o ah ay ay lo va matron mo fan ya va el otro el otro esa será pues en el todo el va el otro ah ya tu fan un sí o va esto e wa ri sina me le ala inga lawu tanga te mu i ta ma vo yo pe fu ata ma ora me tro ole ole di mo ta ma tina ah ya ai ro wo fi uta ba fi na wo ma no fi no tina i nga ro pa nga ori mo wa le
1: ya na ma ko e te ole di ma e ka ke sim a pe na me nga fo de le o me okupe ah ka sim nga me fo de le sa wa wa e masangin ni mehon lo sini aku fa spend ambis ni meu keu
0: insyaallah
1: fa anwar mele saat woi de kain ma ya ya me se kau arke de me fo le de mo fo or sina ya or ke or keu
0: insyaallah
1: or wina na ko na me nga a fa fa ro fo woi kar ko ina ko pe fo de sio or sina nga or te hen or pe ke woi de
0: ala ko ni ma bon
2: Alaufa pelo moku ai. E un pise mo con Mikey. No, con Mikey de un mo me capi te la.
1: A papel la bola de o ele ma foi. Ola la esta ufa qua la e un lo moku a. Ana con o pie de amor. Ya ia no lo hago con.
0: O ma fa foto de bela guare, ela não fazia vai se tomar no. Ah. Wale lava upe e kau upo mar fingi sore le lava o upo fi wa man kuo mar fingi me nga maka mai yari kau sanga la e man kuo umma mai yari upo kemi ale lefe mai le ngari palangi wa lef si dia tu baro palangi la me umi lo ngari e mai the woman is always right don't know winga la pole a la vale le se se fingi e fa sa o baro ngai a wangi a awar kau imis Wale wala tu ngi lesi di inga fetu la ngi lesi di inga fetu tama tama wa uri la usa ngi fai poi po ai me kumaro say sorry ta ya we say sorry we I'm not sorry fu say sorry la fi wa ka mi ge if I call me ma say sorry in a from matter bit sorry yo me kumaro now you pass the test wo pass ino swing arula e fai lu hello hello fa ku mi po ya jami Usa ia e loa sei sorry kusa pekele se se ia e loa sei sorry. Ya ya. Lo vinga polea lo sa o a va fraga ilo morto lua ia. Are sorry ia me fa. Alfa vela vela o fa vela fuera mi. E fi fo ia sei sorry. Ai aki de yanga ngalu le okay. Ah. Aki de yanga. Wa singa
2: fa pe ngai. A fui firmeza en que o le un ali o le hace taxi o giti lua fe un por fin e caucala y al camalo a marcelau
0: y me acuerdo si la mela aguare que va a leía y no lo papá y decí fe a unha a usi de ir a fama y a tamalia a tinalia y a cusi la y a ilunga le pico ilunga y a el tamama tinalia y a la lola e ba yo i le ka ngu mai mai a sau ka ma mai lu ngai a oke ka ma sau ma i sa o ro i a a ku si la ko o oke ki nga ka mi lo mil lo so ka mi lo so ta ko ku je un bi ka mi lo fa ko a o i ro i i point pi a ku sa le fa mai a oke ka ma a un mal be nga ngai oke i oke un malo a ki nga ia e un mal au ko i mai si me la ko i mai a i nga la ko i a
2: Ole kinga a makama ya le mesa a makang a lu fayung al kama a makama le fayung
1: sa wale kala ku si wale peor por kinga le le o ise na ke mau ah wa ele mau ngo fi me o kinga le le ko ina ki a fo ele ko dale me fo yo ku ai e ngo fo fo le le ya ai e pole ala vale e deixe me e cupo e fosa wika ia ah e mo ia e foi ia nga kala foi e fai mai e de pe o le ko ke le foi le e fai e kuro ku sa fa ka kani de si e se fa ku se kala o so mai do fai no
0: Pita wisi le titi na le menga mo mele fa ile le kusi le ile tina a kinga le isi dum pika wisi le kiwa e lo ka u mai binga fo nga yo a o kinga ngi o ke me penga mar fa bisa a le ta u mai nga me fa ta pe o nga lu nga fa fa tu tu ile lo to la ta de fa ngo ye pa u li me u mala ba pe ngora ai fa kwa nga a ai lo ta u mai tu e fu i il mo mo poli a quale lo ape ku sape o ke mai famisa mai si pepen a la e faiare fa kuai ngai a
1: e
0: u sai o si pepe o ke fu i ku i ai le a de le lava marking a o fe aureas
1: a ya ai man ku fu e pico ke de a ia kinga i de aina
0: e
1: Ah, so ang ipo iya ili ka ko mele sa fai o yala er ki har ka ya o fai do ka mi o a me u ma ka pena ha a pa pe fai na lona ka ma na la la er ko i ho le sa u ya ru fai na lu ai ku so pe fai na lona ki na e mo mo ala e ka pena ka mi
0: ye me nga le fu mi li sta ma lo nga me o mele tina a to fa tina e nga le iva si pupa singi o longa mafau fau e shut off a e ka pe a a le iva si pupa singi e ola e a a ka mape fiku si pupa singi
1: e boelo
0: ua ki nga ngare kangi al pepe i ala a o le ale leva al po e kangi ki nga ala lo kangi al pepe ala lo ki nga e ala e ka angulu al ko
1: Escucha,
0: yo lo vi ganar.
1: Pai mai le kusia. O le kama poe si e sir kama a avale u fa ngon orki na. O ngon orki na e le la ke mafuka. Kusa mi mi kai fur kama pe a poko. Ai le ama sanga me nga foi e kama ki.
0: Wa pe ore ore responsibility nga tinari. I fa e perula ku ka. Or ye va ye fa na so ra potola ma fu me nga lef ye fa nga ye letina a. Bringing Pacific people. Yeah, fale tonu fa ngo ro king ala ngo yere o langa ngo ngare ori a.
1: Yeah.
0: Ngala.
1: Por ka uor nga. Aka ko fo ya yer ka ko ngo ngo. Ele ye ka u aki nga. A danga ra ode. Ode me fo ide de u. U a be ade de be fo de me ka ko ori ku vai vai. Ye wo so nga fa ye ya a. Yo kasuna me onga o o de ko ma wo kere ni mai ki. E ar me ai o sawa e de o kuma mai. Nga nga sawa de i tina ai wo ko ma kama ki. E de o ku so me nga de ka ko ki su e a po de a sekat. De a ka ye me ne. Ai ma nga ye kere me de wa a ma ku de ye ye de ai. De o nga ni. E va ai ka ma ki. Yo la fukka ka makina era ke muni muni ya de mere ya no pa de ka ina da ma ku e so nga pe or ke de fo de de o de mere ye ine o so nga fa ide ola
0: ma e le fu mega e a ona na inter fine wo te va fo ide ya fa to e share o te ba fo ide fa to tu di tu fa le ra la lo fine na ma tala fa to na te pu ni fa to si va si va lo mata baro bo lilo waru ya
1: sala
0: sala halo ana le ele ya to se aso ara uto e
1: ya ko no le aso bo dile ai
0: e wai wai un bela na tu puro uto e va si fini ro dai nga ara fa ka fi fi fi ana ele i pole aso mo to fa no no a ya lu lo to ami me ya lo ron to ru ara tu ai otero lo mo tu al tinal or fini o mi Sur kamaru lo uma uma ima pua ai va ku ila fuka ai se vai sa bungi kan ku ngi po fi fi ki kan ku
1: Ta
0: ku le ba puri ni po de la Ai lu bi puri ya kon Va fri ki
1: Awa, kita kami mahu boleh ni oleh okey lo ior oleh lo makum makut. Makut kita usawa bila utama air kau usawa.
0: Kau kuai.
1: Pulang mayo evakua. Ya, okala umang aku boleh lah fay. Yang asa oil oleh oleh kala boleh ngale lah kau fay. Kamu siapa?
0: Ngala.
1: Ya, ngalu lole air kau mud mud ya kau. Aya.
0: Oh, baby.
2: Oi,
0: ya. La no fin alo. La se so si de fia ye men va.
2: Ba ye un cau.
0: Ya, we lo se so. We lo es fin u pungal sol.
2: O le go fo yo ben. Ka va para uni.
1: Ya, se vo mo ya.
2: Ka va. El pa ho ye. Ka va ga vol ko ko. Fa ro da. Fa ro fik.
1: Ga ti ya fo ya.
2: Ka mukani. Eh ai. Oh ka waru no ba fa fa wa ngai de. Ke fi fai go por fa sala ga por ku ya kam ba ba.
0: Dan fa sala ga.
2: Ku fa le fa ke ai ba le aku ke ka ba ro le a. Ar fi ge fa ga mo ki ga. A o ma la ke ni ge. A ko fo fo la ke ni ge. Om kwa de kau ya.
0: Aja.
2: Wa ke dengan boy nak ke balo. Aki ga iga fix. Eh. Ida ulah ki ki yang ni kan. O ke dai ga. Oi ki sur roi kula pa ga dogar pigi ara bot ke balo.
0: Eh.
2: Wa de kau ni la. E ka fa pega ko ba ko.
0: Ora ai mali afurkinga.
2: Ele me ai mali afurkinga. Ke
0: fa ga mulkinga.
2: Okay,
0: la.
2: Okay, la. Ah,
3: bah,
2: le
3: pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah, le pas, bah
0: clara fa o fa va a ir con sima
2: va a ir con sima lo con sima va wa pa o wa sa o ni pe ka uli o ka ko wa o mo ai ka ko wa le ba le si to o ko go pu le ba go u ka ko wa o ka ma lo ni si pu pa pa lo ki le kako o ulo ai kai a vai vai o kako o le vai vai o ka
0: sa o balu
2: o le no pa o le no pa o le tiga o le a ko ba o be o
0: vai e vai vai poi poma no no walu e te wala o te se au e fa miror fi au i de noari fo de la de vai e ia e lua i loli o le tama o le udo la ai a o tina o le ua a e la talata tua de udu ya le ua fa mai la tamaro o le ale udu o le alain ai ale yo e le ua e ele mi fai ngomi milo a uza la e mi milo a le ua me po le ale fie molo le ua le udu e mi milo a le ua e me mga o le ua a tu lo ule fa fong mai la tu e pi o e pi ua
2: le ua fie molo a la ua mabu kamo alo
0: tu sala il mari parla in questa interview tu mo tomaro pola me umi la fenga la ya me yet maro nga the woman is always right nga sa o al fingi kemi um lo nga la la le si nga ringa na sa o al fingi te um a ata va ila i me yo tama e fa si ava tu lo fu le fa fon a lo lo winga la fa me tama e le si si
2: o va sa e ba fuo vai vai vai vai vai o le ba fuo vai vai le ko vai vai le
0: ma vai vai ti na por vai vai le tama
2: vai vai ta ba
0: o e ba ale la me ori tu pa vai vai ti na ale la vai vai tama
2: a e le le vai vai vai au se chuma ya pulo mo ko vai vai vai vai vai a ka ya yesu ka o sa ya ga o le sa ka no va gusta la ba fue con bag balo y papá pero vi gaga pasa esto y gaga toca con el papo y pupa acá fue o gusta y va y va y gaga papo alba agua está pegando la ba toca con y toca con el bag ay eso es un buen pasillo o ahora es caballo es como van a van a van fiste o no puedo ya aquí gaga un gallo ay sin cago con la balamba ay por qué está poco la tuya del caballo
0: está
2: está bajo con la balamba es que la calabo a fuga le ya ah ah soy un bailo y voy a ir por si se o la balamba ahora es poco un vaca con un vaca me voy a ir pero un vaca y va a ficar un vaca y va a ficar un vaca y va a ficar un vaca y
0: va
2: ele é de fogo, está com uma cobalona, está com a cobala, olha louca, vai com a cala. Está com o folha, o barco aí, para ficar o cogo aí, a cacova e olha, e vai, vai, vai, cacova, vá. E a cacova, o chão, o papel da alha, o lagai, e o papel, olha, a cacova, para ficar na rua, e a cacova, vai, olha, não faz, vai, foi meu. O gozai. Ele é o filho que vale. O que vale? O que vale? Tá falando aí, não. O da boa, já sei, aí, galei. Eu lá fui na entrada. Eu lá, eu fui na entrada. Eu fui na entrada. Eu fui na entrada. Eu fui na entrada. Awa asa ko pa sa bang. Ako niyo ko pa. Da, di uha ito niya ka kakupada. Ay, kako, palebo pa ko ko sa iba iba iba o. Kakupada, awa ni itay kaya ko galang sa ubiya na itabot. Kaya niya kifa si tao niya na. Ay, di ala kako ko ba iba sa sawa kako ito ko ba ko. Ako niya ako kako ilor kiga o sa sabal ba ito. Wala niyo ko suyo kako ko ito.
0: Ah, Aro. Tai. Fatalova tot valau.
3: Tsalo
0: fala. Ya lela maise, maise filanga lotina. Tsano maitira. Ya,
3: mana
0: yo. Pano
3: tu
0: mana yo. Mai kom ka upu. Pamuna. Ya. Oh ya,
3: maro
0: se fumu. Maro alo makelo mi uso. Yo lesa fi fa un se se mau me auto wala le ut. Fa malo ala wori ia me ola to wala ulo la. Na so si da fie ile va.
3: Tane ne ya. Pa no ko ala si nga u ma ala wori nga. Ya ala nga mi so wa abai bai no ra ko pe pare ka yo se pa nga. Por me wa e ke ni ko mi ta ia ru ru o fin o fin a wa bai bai wo
0: pe pa. Ya na mo lo pu fa yo ri ma.
3: Ya wa ya ni ri ma. Ya ba wo na ia e ku wo. Ya que au ya wa de si me han en ka wo ni a fa fe ro pinga wo le fa i ka ma ka ri fu ga sa kinga ye fa nga ro ni ma ko ya por me la la o fa ye ko fo ya u ya ma e ko mo ka wa ro me nga u sa wo ya u pin ko fa i lo wa i no e me ro ka wo ni sa wa o au o fa ro wa nga a su wi ko sa ta ni nga ya la e lo ya o ka
0: Ya mele ire yo ali mo tama ya we ah.
3: Ire yo ang asio o mai era ho dai ba no kwa. Ya ka wa ni sa ka ni. Ang ang pa wa ni sa ngal ma no yo ari lo ka ka ma lo ka sa ma pa ba ya kwa o mai. Yo wa go go. Ya o pa wa i wa ngari ang am le ang ka. Oh. Ya ra o to ba ya ya. Ya o ri ya ma ro o ka. Ya ri ang ari ai. Oh. Ya, o kango po ari ma. Karo ele e kua ma so po de ri. Leo, e koko hu ma sa anga. Ika ni nga. Ya, ya nga. Pa wa po nga ka ni o lai. Le kiki ma so po de ri. Ya, a le lo o koma o ni. O kiki o nge la. E mele o kawa ni so ki nga. Aba i vai ya lo po. O le si, le si. E male e mau e mele ka le chase, le si, le si. Ah, e kai kong le ska le si e pere kai kong ka ma e ki ngā re kai kong ki ngā ka ma e si e wha mara manamu e a are so i mea e ana ko inga fuare ki ngā e ma a rosi no ngā rofa e e long ko olua pa pe ngā a e fua po i ka ma e a e si ka ma e ki ngō e wara ko e lopu po i ai a e wha ngā se la ka ngā ka wha mai o ka ise fua e ore le ngā o ki a iwa e fua a ni loa e fua e la era fua no e o le alofa o ma fua
0: o tu pul me le ole o tu pul tu lo wa o fa la vetu o tu pul me le ole wi tel tama e fa si fu lo fa na
3: a wi ka la ka ma o ke le ka un fa lo fa na o ke le ma o ai la o ke le ma a wi ka wi ia ma ke ka ma ke pisa o wa o ke le ma o pe me ngā wai a sora lo o ranga sa mo. Ai karo ki ngā ai karo ka maha sa ora ia. Pai mā kuri ngā mga o kapia. Ia,
4: Ma
3: kusi o ma ko e veri mi kusi pa ma un ia ikon pai no anga mi ara mi ai un mo koro e kusi ai ke ia o ma ko o ko pa kari ko kasi kusi le ma ko mai lore mi kusi pa ye pa me sa no kusi pa ko ese ma o mo ko mo soli ku la ko ia kusi mai lo kusi nga mun mi pa ka karo ye ko ma o mai lo mari ka la o ma pa ina sa Ole nga nga nga ko sa u ai yu mi nga ta sia ma sin nga ka u fia.
0: Oh.
3: Sa u ro.
0: Pafta ya.
3: Ai sa u pa ma le le le le le mo fo ho ale le peso si le sa u e ki ki e mai. Ko sa u ni yo wa ma wa lo ma no pe tan o fo ma. Sa u wa ma pa la ya la sin ki ki o pa ya lo ke ki ki re ai. A pa la yo ke lo pa se o pa ma. Ya. Ole nga nga le wo yo lo ka. Sa pe kai de ku ma ke nga ma ka. La ofa ofa o wa o ma se a ofa me o o la se o ai se e o kusa me o ru a ole mia e ru a ka ma sai e ku me a ka o mi sai le le o o ma o sa wa ye le le le o ma le se lo a ina sai ai e o me lo ku ma o ke le ma ko ke o ai ke ma o ye le le ko ai e ole me na lo wo ye e o mo ku ai ko si le mu o ama o ma o ye ko Kere yei le a ingat panga. A mea ngā renga maua ia a wawia. Ia o pāpia e sateka inga hoi. Pai panga unga ia wangi koe ki e spasi ki e reanga le a inga o warenga o o mua mua wia ia. Kere le.
0: Nāru, pāstai.
3: Tai nga ia ia maka uku. Maka uku e. Ia ngā koi. Ia la la ngā oso marika maa kasiki ngā. Pea le lava uku ka maa tarier ki ngā.
0: Okay. Oh, yeah,
3: Marcani a lo que se kan ko ngaku mai marka ya wa pa ko mai o mera que se ai ai pa pe ora mo ko furia e fu o ko ke a le sicia ore o ke mi mala le ore sielo pa o ke kan wa mai pa sa pa yo kan ngo ai ai ke kan ngo ai ai oi pa ye ira ka ra pa ko ke ma i ko pa sa nga mai ko ma ka kir kir mai le kan ngo a ya o pa kura ia o nge ya ku o pa sa ar ku Ele pa que se me le han le pue. Vai, un pue ma ko, que no pa hasta nada. Ai, ele pa en ave es el ma ko lo pa ma ko ma ko. Mira nga. Ele se me le han na go y pa ko ma ya un arca al cor vale poco.
0: Ele to fa tu le le wae. Que na fa tan antes se fa na u fo i a, ya tu i fa un ano. Ele tau furan sa sa i Ia tina e tamape a
3: Ia a pape a la Oi mea la nga E le kakao wa Kakao wa wa Wa la e kakao la wa Lo fa e a sina Kakao wa la nga Awa re sanga sina
0: E matua la rea Lansa sa fana Uno le alofo i fana Fa frea te ula Lansa sa fuga tina Uno le alofo tina
3: Kawale mea E kawang kalango le Ia tina Te ae mele si Ya kalau mau buka soa mai pun masuk kau kina ya ya sama. Jadi sini lebih siap. Ay,

0: Tano mai, mele fono.
1: Jesus Lloyd.
0: Tau no mai.
1: O la le kuki non a pas fur kolu o le fion a le tua.
0: Dona fia?
1: Pas fur kolu.
0: Ori yangi, ori yangi.
1: Ah, yami.
0: Ori yangi. Eh, si kamu kinga, kamu kinga, eval awal lah kau. Yangi, yangi. Eh, saya misi le oh. Iya,
1: oh, ngah, oh, lagi.
0: O a te no fa ka ulonga farile sai oi a fa ka ulonga farile sai oi Sandringham ngala ola ari oskari mo fo oskari

0: O le pusi vavau, a ole au mai...
1: Savoi.
0: Au mai savoi e ile au le muo lako au ingo le baile ai mai.
1: Ai po arunga.
2: E ai. Arunga ole mano i fua. Fala lo pusi ulai. Sa matar mata.
0: Ose.
2: Ole... Mere ai mai leo... Pei ar mele, mele lewo sui ngi kangi for vau.
0: Le ai.
2: Sane
0: longa
2: vau ma sui. Sane
0: longa. Sane longa.
2: Sane longa mongo al maide.
0: Sane longa. Sane longa mongo al maide. Sane longa mongo al maide. Ai ke wo o diki kau saka wafai ngo al maide ai mai. Ai or kei mio kunga ba. Wa sui le lagu ngo toro ta mau.
2: Ao
0: kamanga ang mer kol kol ka baon. Ore wori ya nga sa faye ye ta kiki ke boy de ay boy. Aho, iyo tan nga ang tubod muri sa sky da
2: ba. Ay, tay.
0: Alo, alo sen.
1: Aho, bo ba sir mu mu jo pa.
0: Ore siya se ima ra ra ra si. Ay, lo si ma.
2: Sano mai de ruai.
0: Le pou pou la contact non le agale ou paye mo ka kour ki foi. E de nanga lo contact no mo manga oi na ki pou le la la. Nela na nga ngoi do. O le ayo o mai a ke ni ni le pa masin o le pa manga ko lok ka ko liko.
2: Fone. Ava o majas nu usiri me ale wai. Konstantin. Ole a albeni e iloa o loo fam na tuina nei e aso nei e el katoliko. Katoliko Roma
0: an. Iyo. Ia o lomba isu ka fapi nei al katoliko na makanga me ngore kalesi.
1: Konstantin o bo
0: Oh, City.
2: So, no, maybe we.
0: To hell and back.
2: To hell and back.
0: Oh, you're going to get out of it.
1: Eddie Murphy.
2: Eddie Murphy.
0: Yeah, now some of the show. I'm a mega leaker. I'm keeping my own kick. Le di vuoi dengo po va dengo lo. Le vuoi. Oi. Allora cosa fa ieri fa l'omma e le se fa l'omma.
2: Sono mi sem, sono un burro nel fanga.
0: Ia, or kala. Sa kauri. Sa moa. Kofi a kong wale piko ngu uro ngu koe la le ka uro e ngoko sale a rupo. Kole a ringo piko ngu kong ngu aga e ngu koe le la. Kole a rupo ngu ke ni. A ye de pagu a kong ngu al piko ngu. Nga kong ngu a ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu ngu

0: alo e mangai hui nga fapunga
1: e ma mawa ne mukwe
0: kusa nga waku kankai e fa ilonga le le ngoko la le luafi ai o kunga le ngoko ikufuka fo la ngoko inga kai fa lima
1: Or
0: ko ko un ore yin, or paso po yin, or is or senta nga nga la e. Paso po yin ai kuf. I or vala nga de si ku paso po yin mara lo yo. Or e wi ako nga e.
1: E
0: ba ko ven si mo bo ni
1: O fela un gen sinai e boa boa fela.
0: Hox pei.
1: E me fai nga kao kongu ma la feo ni sile o sori la.
0: Ia, fea, o sori la, por ngo kon la.
1: E o sa kun gen sinai ngo koi para rupo.
2: O i kai taia.
0: O i kari kongu kere kalanga la usangis. Kasi ya kare ni kongu wai Oso isa amua, ngoko isa amua Ma isawa Sa ipa iya ngalenga umma upore E oso isawa Oso isawa re
2: Ay ngoko falarupu
0: Ngoko falarupu
1: Iye isawa Ay aku ufoi fasei Kisipu lalala

0: E ono mai?
1: Le na waku le skali le kali o fisi mo mua.
0: E ono mai?
1: Ono kasi ima o mufa.
0: Kasi ima o mufa le nga maa nga loi. Oi?
1: Le sa fa maa kua ye.
2: Oi, oi le in.
1: E te kania ia. Ye le sa fa piko mo.
0: Kennedy, Edward Kennedy. Kasi ima o mufa a?
1: Kasi ima o mufa.
0: Kaftai.
2: Ya eso de la Palestina. Hoy uso la Palestina Kennedy.
1: I love the skin.
0: John F Kennedy, John Franklin.
2: John Fitzgerald.
0: Fitzgerald, Fitzgerald. Fitzgerald Kennedy.
1: Al Fitzgerald lo dua langa ya te con la tendencia. Pe a vacul can, pe facă de can, pe că o mi nu mai scă colic.
0: Ui, ole, Constantin.
2: Constantin.
0: Ole, E să nu mai iau tari, fă mole.
1: A, vacul.
0: Ia.
1: Când eu fă Constantin, nu, ole, or kai kai no mal nga vai ten
0: or emperor lo ma
1: ta ta mo fai la tu del la la ya pe nga va club ki vi ki nga constantino de tipo or ki la e ki de tiam ya ta ta lo lo sta ki no nga le mo i de kue i fu ku e ti ma ngu ma lo i de ki la lo ngu ma de la nga i lo lo constantino ya ye fasila awe duwe fala lava i longa lang i longa jam. Ya male vapungara o le lalo lang i nga kue fala lalo lang. Ya mawa loe konsatino le lalo lang i upu lea. Ya nga lafa mga koe lo kue lo mersakau lo. Ya lafa mga kumaya i kenyi.
0: Empo pita. Y el de Fai Longa y
3: Norcomi.
0: Mm. Mm. Ya. Yeah. Orca de Ngaro Mutit. Faf, tai. Tai. Ahí lo hay. Alo. Pidi wa umo ya.
3: Wa wa usa ukari la usidi. Wole lea.
0: La gara la usidi.
3: Ya gako ga solo solo lagi.
0: Iya lah faham tadi.
3: Gaga mau mer tadi. Ya wa mau ko. Ka mau ko le sa fakka le musa. Ka musa ko gol balai.
0: Iya.
3: Gaga se ai do bokke ge. Aga si si ai do bokke ge. I de musa ka. Mal malai ga ga ko.
0: Iya.
3: Musa ai do ke amal ka mai ngao. Saga lala. Ya ai ku ku malau kam ma forsa ai ku le no pora la bela pa. Kakala lo melo fu forsa ai ku ai siva siva ku ku ele se la. Ko ele se pea. Ko ero mo ke me ko wa la ngo ke ngo foro ya. Ma ku la la la.
2: Pa lo fu forsa ai ku sa.
1: Pa ya no.
3: E la la gofu ai doia ba go sa gala ma pa na le hoki a kam fa da kai be le fa
2: le
3: an ba ro sta o ar pai fiau pa ba pai fiau na ga au le ka ba ki o
0: yo yo yo
1: le ka ma ki la nga ma le
3: Kaki baru.
0: Eh, si si nama yang kau ibu ayah kau ni lagi kau macam orang baru.
3: Aku si ni dah, ika kau kau ni dah. Aku nak kau macam kita bawa i, pakai orang bawa i.
0: Si, okay, pisah mengai ruang mekang kak, ruang mekang kak.
1: Si mungkin kau betul.
0: Ya, long ah, lima lah. Tanoma jam.
2: Ya, si yao.
1: Si mungbun.
0: Ya, tanoma.
1: Oer tam ngi usila lo samping it ko.
0: Tam ngi usila wo samping it ko. Oer
2: kari, oer
3: lo so fox.
0: Ya,
2: Ale a tell you, Brian Fox.
0: Tell you, Brian Fox.
3: Hello, Sean Fox.
0: Ryan Fox.
2: I am
0: the Bogosan.

0: lesson time. This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you have another to fa talo fa tu il pai mal malo samo lo fa fong mal ni tu la talo fa lava. Ma lo se fo mo lui a. O si mai lo fa fong ai telefone o le asfraile. Lo si fa you lai lo fa lo si lo no. Ale lima to le tasi PI PMN ia te roa. Na fa ali se tasi na afi sa wanga ino fo nga tau singa al malo po le abuse in state care. Fa mai o le tuai fo fanga al malo e fo fo mo pui pui ai ni tu langa. O tasi lon tau no unga. O le soli tu la fono. Ile a solulu an nafi sa putu putu ai lato unu sao mai ni sa wanga ilu mol mau te fono al pale mene. E tu fatu fatu te ufunga la au i minister al malo o mai do fuanga na sa wa ina i tangata. E fa ilonga ina ile lua te usanga talu unu tu inatu li poti fa ai wal komisi tu etu o eo sa wanga i te usinga fa al malo. Abuse in Care Royal Commission of Inquiry. Na faala wilo ni minisa ya Erica Stanford e mana umia ni vai ngatu petitele mani suinga malolosi ili tauli maina a mata nga ruenga au faano ono pete ngata sa afia. E senau fautuanga po recommendations satu inatu peitaing na faali e tangata survivors mali komisio a ya tatau o tangata ili au fai polo kiki e na se vae nga ititi o ia mana onga sa talia a o isi sa te ena. O loo tau sisi pia le alii pale mie sona langona e faa pia o le a au sia ni usila na sini mo swing o le tau. E ui sata ue sili ipote faa pia matua tele le onga onga vaenga o loo misi neifu o fuanga. Le li ipote ilo ntolo le komisi o swing o le tau. Na su su e naile anga ilumo le atunuu le faa ititi o kasa ile ea faa pia ma le faa taunu ina o sini na faa tulanga ina. O le li poti le nei waafia ili taimi, waafia ili taimi faa saa o ili faa foenga o nei faa solonga, ma o le sifun lua sulu faa masina o lumana inei, ito tau no faa tino ili nei faa moe moe, ma o le manatu tau awe a Christopher Luxon vai mai, o lo oso longa le lei uma tau mafai nga le malo. Wa faa na uwi loin malo nauru, se vo fuanga mo le faa tu ina se ofisa le mpasa nauru i Israelu. Wa faa maunia le kapenete se misiona faa bito sui wa awina atu i Israelun e saa ili ili mana onga tau pulenga fese o tainga ma le faa tuina o le ofisa fong. Na faa alia le malo o le neipa anga faa le malo ma Israelun o le aavea ma poutu e faa le leia ati le ifu o fuanga mati na e taua mo se lumanai o nauru. O lo ofo ina atu ele ole o tonga te vai ngā atu pe tolu afe lima salau fitu sifurta si ta ala po le lima afe pa anga. Se tasi o na iloa si faa mtalanga ipango tae te olua na so so la esa mai le fale pui pui. O li waki i funga le i kokohu vi po mai kolutama le isi ingoa na so so la esa mai le ofisa ole ole nuku alofa ele sa taluai. Ma le tamatala vau tonga o entelika u faa oa isifuru lima tausanga ma Adam Sabit Suhusein. O se ali ifite tolu sifuru faa tausanga, ua maua la ia entele i kou faa oa, ale pangu taa uvi, etele mamama fano soli tu la fono faa vao malo. O filifili anele pala ofesa le sunga se Colin Tukuitonga, e avem pala estene filifili ala faa laputonga na saifu malo loina, maletino puputa la laulangi po le World Obesity Federation. Se Colin se tasi o te tali no fuanga sa ifu malolo ina al Pasifika le investio au kilani. Na faa alia se Colin lo na faa moe moe e faa ngale nei to finga fau e una iai pui pui nga matau singa sa ifu malolo ina al Pasifika. Na ia ta ua foi o le mai o le obesity po le tino la popo a mo na faa fi tauli e a fiai tangata o a inga manuu po communities ile lalolangi atoa. Ma le tala faa iwi ta anonga Ua taunu isi kautilani awa tunu o le Pansifika sifun malitansi e awa ile tala ina alo iyo ta alonga malo le tau pulenga po le Commonwealth Games i Glasgow ili aso. E ui ile tau mtao fe malanga inga malisuinga faa fose o nino fuanga ta alonga mai Australia isi kautilani u faa ititi ya ifo ema ta alonga ili sefulu. E ui wale aini ta alonga masani o lakapita ito ofitu ayo lo ufa amoe moe tasi ili si iwa mema mafa fusuanga malitudo. E saili ai ni pine, se tasi o au olo osilon faa moe moe ina mo pine, ole au si isi ua me mamafa saa moa manauru, maleli ifusu maini we o Duken Williams. Saa moa talafou faa ai unao le vaa yaso, i manuia la vasinga le vaa yaso, i inga pula i maria makalita tuu, so ifua.
2: 531 PI, now on iHeartRadio.